0: Aturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya.
1: Nggih, Mbah.
0: Nah, terus mau Nesya arep apa?
1: Ngundang ibu.
0: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
1: Mbah.
0: Coba dibaleni Mbah Dalijo.
1: Mbah Dalijo.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula.
1: Kula
0: badhe ngaturi ibu.
1: Kula badhe ngaturi ibu.
0: Nah, lak ngono.

Butoyo Edi. Tan soyo mapan gagah, boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.